Babe sakayo rezo asa usali babe. Batwa ni sakanga mpo baye kito bundaki. Bolingo yanga na yo ikoma kaka na suka sanza. Pozo wa mongo ofuta ndako ofuta mwana mosala. Ofuta banyongo opesa na muziki. Opesa ni kelemba nasima ote kakanga. Puisque ba famille ba bani koko de likambo yango. Ba pesa kayo rezo ata osali mabe. Ba sani sakanga mpo ba